yeah yeah se me kaya tas devi obi bo me dan mo me landedi idi matem sa light beauty e jara ya poto poto jama wenchi